lua on malolo o le nei o le masina le nei oxito o fne kino na fatutu. Na kamata ile askanfulu ile vasa le nei o kaku kile askanfutu pono tuko lua vasa al vasa ka au e kamatatu ile askanfutu fitu o kaku kile askanfutu tasi o oxito o le fetu nei e fai fai pere anganga masani e kamata ilo la valuso o kaku ki tuptas morvai lua toi to atu i sila la teala o kaku ki ilo la lua sila la tea o kaku ki lorfa e mfai fai la ukala ngamai ki numero nei ka uval tuptolu ka ulima tuptolu ka ulima tuvalu pe kole ka uval tuptolu ka uval tuptasi ka mfu tuptolu pe kole pasi na neti o le futuna e jise ki konga furi e ke fia ilo kiai ko ia e famuna toa tukainga ku alortonga ni ale marolo le ni ki fanau ina saleti kako ito e fuku mulpa saka au, keife au ma oki, kistau sala. Kole na ka ingal kato atu, watatau longolongo kile ne iale lakangana, ko ito e fomana tu atu, ile temile ia, olor fitu ko kia minuta e kaurua, ile fokfalani, kakile potu masolo, kole na.

0: kuna mauri kripesin temero anto mana abu mai. Yaga doro kan nimeu wakia doi kayu mento pota kini makuri bukin temeuri. Aku tu kiora kini mangana arita pe metesin tu toko yon kripes. Ani perong aku korawan bukin noram men nopsin deya kini antaruan temeuri kete health promotion services mai na beri beri. Ameni manena ki runte UNICEF nana rapat tajon nabe arita pe metaruan apu tokan merungi atei. Kanon nam nimeu wakia ina puputo yon te kan tesin tu toko. Atik salavent. Isin tato ko yo, ito to ko yo no wa kakin nora ki do wana detay. Ari isin aki ay detay. Tesa yo yaki po pa isin ko ake kanuan te pen taravent ay ko takin matisin tato ko ibukin te track pain at the inactivated poliovirus vaccine ke te IPV nsi to wana. Awari ki pa ay yo no wa maisiya awari na ki pa ay exaravent ari ito to ko yo araki ay ka te pakapuwa te kasikisiki te ikera ke te peapopo te influenza type Ket flu tetenaki peina. Enarang ini makuri roi tesin toto kayo. Unkana esina kiti atei nana tayere epeiriak anna ki pakataina. Ngayere kamakauringa ki karo pa kamawusiya na simino konti kliniki ane kamumakani mea ngaye ipukin isina kiti atei intae kai. Anamontai nis enanganagi ono watu wiki minibu ngiakina. Anakawatai nis enanganagi tepuina tu wiki iminibu ngiakina. Anak apa ni antai nis? Mungkinnya enangan lagi tapi mewah tu week email pun ni akina. Raya ini tes teks relevan. Tuwana si tuwana antai tiatai nis nak? Oh, ia tu tokoa amen kamenoa menara kaika ono mai sina. Teka wua enaga wari liki mai sin isinakin tiatai. Teka denua enarang ini popogi bukin kahuruan isi tiatai. Enarang ini mea tata ilu ia tebotan nama tapatesi teks relevan. Emeno amen makuri roy pa. Epo uto kahi onsan kapataki kapunganana ilu ia anarapata jornada aika tetapiri uwa ito tepotaki bukin temerung jornada te UNICEF tepota kare tepe metaruan apu uto kani merungi atei jornada ibukin dikita kani meatata orungorona epanin kamkona nikawara amikirini kare kamumakani meangaya kentarapuria teramba aisuwa au akea uwa wanua towana akea akea ke te extension aya uwa wanua isuwa uwemka
1: Amen de tokin nana roro de teisen to toko kiera sa pouto karane me wa kenta inga po ngayu de tai yu sina nanga nga tetai kan taninga ro kon nara tare pon de inga po ngayu ko ya ko kan kana ko am kate kiroi na ko yam kora kin na te ye ka a si te ye exam de tai yu ayu am tai ara ngin ka ka wa kin ka kate kiroi ya ke a pon te ta kate kiroi ri kin ko yam kora ki ro ro ma wa re pon me meten nanom de inga po ngayu Semen keakan te tesis raki ayana kona pati takatikiroi ayake apona ayaren tetaya yu e mawa dirain ona kanta ninga ro kona utare pon naranampa ne isuwa ne meawa kia taporo wowa awa isuwa ne meawa